0: Nakakahata ka na ng two-bedroom trailer pataas ng bundok. Pero ngayon, gagamitin mo yung kalakas-lakas na towing strength para iatid kina mami yung lawnmower. Toyota Tundra. Power for all your hauls. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tundra 4x4 double cab SR5 from $145 weekly for 60 months at 4.49% APR with $86.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
1: Baka di mo tawaging ito ay abuso. Ngunit ang pagpapadala ng pananakot sa text sa iyong partner, sikretong sinusubaybayan ang iyong lokasyon o kaya'y nagkukontrol ng iyong aktibidad sa telepono, ito ay abuso. Ito ay hindi pisikal na pang-abuso, ngunit abusong nakabatay sa teknolohiya na maaari ring makasama. Kung ikaw o may kakilala na gumagamit ng teknolohiya upang makasakit or magkontrol, posible ang pagbabago. Alamin kung paano wakasan. violence@alberta.ca/endgbv.
0: Humahata ka ng troso para sa tinayo mong cabin. Pero ngayon, Dollhouse naman ang uwi ng sobrang lakas mong turbocharged engine. Toyota Tacoma. Reliable power for important deliveries. It's time to Toyota. Lease a 2026 Tacoma 4x4 double cab SR5 from $110 weekly for 60 months at 5.59% APR with $76.99 down. Hybrid available. Visit shoptoyota.ca or your local Toyota dealer today.
2: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary, magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
3: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
0: Summer na, guys! Handa na ba kayo para sa weekend getaway? Some fun on the beach? O baka gusto nyo lang mag-joyride? Make sure that your vehicle and its AC are in tip-top shape para cool na cool ang summer. It's time for expert service at your local Toyota dealer. One easy stop for oil changes, brake checks, and tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today.
1: Baka di mo tawaging ito ay abuso. Ngunit ang pagpapadala ng pananakot sa text sa iyong partner, sikretong sinusubaybayan ang iyong lokasyon o kaya'y nagkukontrol ng iyong aktibidad sa telepono, ito ay abuso. Ito ay hindi pisikal na pang-abuso, ngunit abusong nakabatay sa teknolohiya na maaari ring makasama. Kung ikaw o may kakilala na gumagamit ng teknolohiya upang

0: Alright, magandang-magandang umaga po sa inyong lahat. Si JM po ito, as in Juan Manila. Sa araw na ito, mga kaibigan, basahin po natin ang ating Galatia 6:1-2. Ma. Okay.
1: Naghahanap ka ba ng sasakyan na suwak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa iyo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
4: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
5: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
6: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Greatway Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Greatway Financial sa 403-975-1581.
0: Pacific Hut Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca. Alright, balik tayo mga kaibigan. Dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Bago po tayo bago po ang lahat. Hayaan niyo po munang basahin natin ang salita hango sa Biblia, ang Galatia 6:1-2. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Yan po ang ating salita hango sa Biblia sa Galatia 6:1-2. At narito pa po ang ating mga

iba pang mga tagapagtangkilik, ngunit bago yan, pabayaan niyo munang batiin natin ang mga naririto ngayon sa ating programa. Blessed Sunday, sabi ni Violeta Barnachea, at ang sabi naman ni Tess Padua, si Tita Tess, kumusta na po, Tita Tess? Tita Tess Padua, Blessed Sunday everyone. Kumusta na rin si Yuna Padua? At ang ating magandang umaga po everyone, sabi ni Violeta Barnachea. At ito pa po, thank you Tita Tess at Efren Cristobal. Ba, hindi pala si Efren Cristobal ang ating kabatch. Efren Cristobal, magandang umaga sa iyo. At Big Ruth Bascones, ayan, ang ating mga suki. Ang magandang umaga sa mga suki po natin, 104 live viewers watching, wow. So, ito pa po, ang isa sa ating mga tagapagtangkilik. At bago yan, ito po, imbitahan ko po kayo na manood ng ating tinatawag na Filipino ka ba? Ito po yung September 25 na showing po ito sa Confluence Burn West Theater. September 25 po yan. 5:30 to 6:30 at saka 7 to 8. So meron po itong two showings. Ano? Nagkaroon po kami ng ng first screening 2 years ago. Due to insistent public demands, we would like to do it again for the second screening. And ito po ay gaganapin sa Confluence Burn West Theater. At Filipino ka ba? This is a movie from the Dandelion Production from Calgary. And this was shoot in Calgary. At ipinagmamalaki po natin to. This is a 1 hour length movie. So, mahaba-haba po. Isang hindi po short movies to. Ito po ay nasa long movies na kategorya. So, 1 hour po ito. For more information, punto po kayo sa kanilang website, sa Filipino ka ba? Website, at makikita nyo po yan. So, again, magandang umaga. At magkita-kita tayo mamaya, ha? Magkita-kita po tayo mamaya dito po sa ating radio. Pinoy oras natin, 16 minutes after 11 a.m. At ano muna tayo? Punta muna tayo sa ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. At kanina medyo mainit, ano? Medyo mainit po kanina. So ngayon tignan natin kung anong weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Weather. So ang ating weather right now, pupunta po tayo sa ating maiinit at mga umuulang weather ngayon. So severe weather, yellow watch, severe thunderstorm, these conditions are expected by 2 p.m. Sunday, August 16, ngayon po yan. At today, 24 degrees Celsius po ang pinamataas na temperatura. At ang ating Monday naman, 35% chance of rain sa 24 degrees Celsius. Tuesday ay 25 degrees. Ang Wednesday po natin ay 26 degrees. Ang Thursday natin ay 40% chance of thunderstorms at 23 degrees Celsius. Ang Friday po pinakamataas 26. Saturday naman pinakamababa ay 16. At ang pinakamataas ay 26. Ang Sunday po natin ay 55% chance of thunderstorm and 21 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Yan po ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Puntahan pa rin natin ang susunod na awitin para sa inyong lahat. Maraming salamat.

0: Rolling, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga special na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number 590-0099. Open from Wednesday to Sunday 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling, naglilingkod sa Filipino community.
1: Alright mga kaibigan, balik tayo sa ating radio.

Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. At ang oras po natin ay 48 minutes after 11 a.m. Siyempre, ang ating ang mga maiinit at mga naglalagav love na balita dito po sa ating Radio Pinoy. Ang phone number natin dito 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. At tignan natin yung ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita. Pero bago yan, patugtugin muna natin. Kasi kahapon, mga kaibigan, ay nagpunta tayo sa mga party ng Pilipino. Tayo po ay naimbitahan dyan. At gusto ko pong iparinig sa inyo yung at kanilang mga maikling mensahe dito po sa ginawa, inorganize nilang picnic party. Unang-una na dito sa umaga. Sa umaga muna tayo. Ito po yung tinatawag nilang Kapa Community Picnic. Ito po ay kinabubuoan ng ating mga Filipino organization. At higit sa lahat, siyempre, yung presidente ng Kapa ay si Ms. Chopi Buluran. And kasama niya dyan si Mang Ben. Si Mang Ben Isidro at saka si si Tita Delia at si Tita Presti. So pakinggan po natin ang kanilang pahayag tungkol sa kanilang community party.

0: Okay, at ngayon po nandito tayo sa Marlboro Park Community Association.
1: Yes.
0: At dito po ginaganap ang ating community picnic na handog ng Council and Assembly of Filipino Foundations and Associations sa Suta ang Kafa.
1: Okay.
0: At ngayon po, magpapasalamat ang ating mga kasama sa lahat ng
2: sponsor.
1: Okay.
0: Yes.
1: Oh, salamat din sa lahat ng mga sponsors, mga bisita galing sa malalayong lugar.
2: At sa aming mga performers, thank you very much for their time. Talaga naman po napakaganda. At sa mga nagdala ng mga donasyon, maraming salamat. Yeah.

0: Konsolasyon. Hindi ko po kayo nakalimutan. Ang Batanggenyo, ang Western Lions Club, ang Caring Hands of Jesus, and
1: Calgary Lions.
0: Yes, Calgary West Lions Club.
1: West Lions.
0: Okay, after Legacy, Legacy Seniors Association of Calgary, and then ang ating pong Evergrey Society, Senior Society. Maraming po salamat sa mga different associations na nag-join sa atin.
2: Maraming salamat sa lahat.
0: Hanggang sa muli, meron po tayo event. Maraming salamat sa inyong pagkakilig sa Pinoy TV Special.
3: Ayan, napakinggan po natin mga kaibigan ang kanilang maikling pahayag para po sa kanilang ginanap na community picnic. Diyan po yan sa Marlboro Community Park. Diyan po yan sa may Madigan Drive. So, kung kayo po ay may mga announcement, dedications, requests, pwede po kayong mag-comment po sa atin dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM FB page. At meron din po dito sa ating Pinoy TV YouTube channel at sa ating TikTok channel ng Radio Pinoy TV TikTok channel at ang Pinoy TV

6. Walang makina, walang gasolina, depend sa lahat. Naghahanap ka ba ng sasakyan pang pamilya? 8-seater? Andito na, ang Kia Carnival.

0: deliver simple, straight line gear, shifting the experience. Matatagpuan po kami sa 100 Vendor Circle, Southeast Calgary, Alberta. For more info, you can give a call or text. My phone number is 403-918-4046. Or you can also send me an email at angelog@straightlinekia.ca. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat po.
1: Alright, pakinggan natin mga kaibigan ang hawak mo ang beat. Ayan, hawak mo ang beat. Itong ano eh, popular. Kahit saan ako magpunta na party, parating may tugtugan ng hawak mo ang beat.

Ito po si Pastor Amor Piroba ang bumabati sa inyong lahat. How can I be happy in an unhappy world? Ito po ang katanungan na tinanong ng maraming tao sa panahong ito. Merong survey na ginawa sa 50,000 na tao at sila ay tinanong ng ganito, what would it take to make you happy? Ito ang kanilang sagot, friends or social life, trabaho ang magbibigay.

ay sa akin ang kasiyahan. Being in love, recognition and success. Sa iba ang sagot ay ito, sex at pera. Ang sa iba ito, having a house and a good big car. Ang sa iba ay ito, magkakaroon ng asawa. May nagsabi po nito, the attempts to find happiness is through external situation instead of internal. The popular idea of happiness is this, having the right circumstances. It's what we called, quote-unquote, win situation. Ano ito? Kung ako ay may kotse, ako ay masaya. Kung ako ay may asawa, ako ay masaya. Kung ako ay may pera, ako ay masaya. Ito ay hindi tama. Ito ang daan ng totoong kasiyahan sa buhay. Ito po ay mabawal-bawal lamang at walang katuturan. Si Haring Solomon sa Biblia ay isang pinakamayaman sa lahat ng panahong iyan. Nasa kanyang lahat, kayamanan, karunungan, kapangyarihan bilang isang hari. Meron siyang limpak, lalimpak na salapi at asawang makaganda. Ito ang kanyang sinabi sa Biblia. So now I hate life because everything done here under the sun is so irrational. Everything is meaningless, like chasing the wind. I am disgusted that I must leave the fruits of my hard works to others. And who can tell whether my successor will be wise or foolish? And yet, they will control everything I have gained by my skill and hard work. How meaningless. Ang sabi ay ito, lahat ng akin ay walang katuturan. Meaningless, meaningless. Lahat nito ay hindi magbibigay ng totoong kagalakan at kasiyahan sa buhay. At bakit ito ay hindi nagbibigay ng totoong kasiglahan, kagalakan at totoong kasiyahan sa buhay? Ito pa rin ang kanyang sinabi, but as I look at everything I had worked so hard to accomplish, it was all so meaningless. There was nothing worthwhile anywhere. This is all so meaningless. For the wise, the rich, the foolish, both die in the days to come, both will be forgotten. Ito po ay totoong mangyayari sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay mamamatay, bata, matanda, marunong at hindi marunong. Tayong lahat ay papanaw at hindi pwedeng dalhin ating lahat ng pinagpaguran, ang ating ari-arian, ang ating mga kasangkapan. Lahat nito ay maiiwan. At dahil sa atin maiiwang itong lahat, lahat ng mga yan ay hindi magbibigay ng totoong kagalakan, ng totoong kasiyahan sa buhay. Ang totoong magbibigay nito ay ating relasyon lamang sa ating Panginoong Diyos na si Jesus, wala nang iba. Dahil ito lamang ang magtatagal at ito ay walang katapusan. Ika nga, He is eternal. Totoo kung bago ang kotse mo, maging masaya ka rin. Kung bago ang bahay mo, masaya ka rin. Pero ang lahat nito ay pangsamantala lamang. Hindi yan magtatagal. Yang lahat ay kukupas. Hindi ang ating Panginoong Diyos. Siya ay hindi kukupas. Siya lamang magbibigay kaganapan sa buhay. Siya lamang magbibigay ng totoong kagalakan sa ating buhay. At wala nang iba. Kung kayo po ay may katanungan, tumawag lang po kayo. 590-8445 o 606-1115 o sumulat Pastor Amorf P. Ruba, Faith Builder International Church, 252 Southern Crest Boulevard, Northeast Calgary, T3J5L6. So sumulat sa email address na ito, amoruba@telos.net. Inaanyayan ko pong lahat na dumalo sa aming worship service 10:30 ng umaga tuwing Linggo, Southern Ridge Community Hall, 80 Avenue, corner 43rd Street, Northeast.

0: Mga oras natin ay 13 minutes after 12 p.m. At sa ating pag-umpisa sa Galatia 6:1-2, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraan para ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo.
1: Mga ka-CarQuest, naghahanap ka ba ng sasakyan na swak sa budget at sigurado? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa iyo mula sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: The dentist in Calgary, welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota.

0: We will buy your bakel. Ask about our lifetime pre-oil filter offer and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
1: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
2: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
3: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
4: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
5: Alright, balik tayo.
6: Express Cargo.
5: Ating Radio Pinoy 95.7 FM. Ang Radio Pinoy at Calgary. At mamaya yan. Pakita natin. Express Cargo.
7: Siyempre. Ito po muna ang ating mainit at mga naglalagablab na balita. Pero yung ano po, yung mga gusto, ha? Yung mga gustong manalo ngayong araw na ito. Ayun, ayun pala eh, oh. Ito na po yung ating PBA Moto Club, Calgary. Dito na po, August 23. August 23 po, huwag niyong kalimutan dahil yan po ay napakagandang labanan. Ang August 23, yan po ang PBA Moto Club, ano? At kayo po ay inaanyayahan ni Ann Reyes para sa kanyang journey na ito. Ito po ay hinatid sa atin ng Car Quest with Ann Reyes. Teka muna, kukunin natin ang kanilang poster. Ito po yung kanilang poster, mga kaibigan. Ann Reyes. Ayan. Okay, PBA Moto Club po, mga kapatid. Panoorin po natin yan sa August 23. Revance Edition. Ayun. At for more information, pwede po kayong tumawag sa kanilang telepono. Ang telepono nila ay, ang alam ko dito, ay 805-1394. Ayan, ayan. PBA. Ayan, may t-shirt tayo niyan, syempre, para promotion natin. Again, yan po ay gaganapin sa 7 Chips Sportsplex and Gym Starlight Center. Ang general admission nito ay $55 at ang kanilang ano, ang kanilang VIP ay $95. Ayan po. Ang PBA Moto Club atin sa atin ng Ann Reyes Car Quest with Ann RZ Ann and in cooperation with 403 Basketball. Nandiyan po ang magagaling at mauhusay na player. Nandito si Jerwin Gaco, si Paul Artadi, si Ryan Aranya, JC Intal, James Yap, Rico Meyer Hooper, JJ Helterbrand at PJ Simon. Ayun. Okay. So maraming salamat sa lahat ng bumili. Thank you very much. At kayo po ay makakapanood ng napakagandang basketball na hindi niyo po makakalimutan yan. Magandang laban yan. And again, last week po ay meron tayong papremyo na $25 na kung sino man ang makakasagot nitong katanungan na ito na anong hayop ang hindi makakilos ang panga sideways. So anong hayop ang hindi nakakakilos

isang panga ng yung sa tagilid, ano? Gilid, sa sideways. Anong hayop daw yan? Ito po ang pinagpilian natin. Ito po ba ay aso? Ito po ba ay dog? Ay, ito po ba ay horse? Ito po ba ay rabbit? Ito po ba ay pusa? So, ang kasagutan po dyan ay pusa. Ang cat's jaw cannot move sideways. So, yan po ang kasagutan ngayon. Magtatanong po ulit tayo mamaya. At sana makasagot naman kayo para sa $25 at sa jackpot prize ay another $25. So, simpleng-simple lang po ang katanungan natin. Intayin-tayin nyo lang po. Mga, siguro mga 12:30, 12:40 ha. Magbabalita muna kasi tayo. Pero in the meantime, ito po muna. Tawag kayo sa akin. Kung gusto nyo tumawag, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. In the meantime, punta muna tayo sa isang awitin. Tingnan natin. Ewan ko bakit pagka magaganda yung tugtog, nawawala itong pinatutugtog ko. Alright. Halika na, halika na, halika na, halika na ni Maxi Anderson. Pakinggan natin.

Alright, mamaya po, patutugtugin natin yung Come Fly With Me by Jose Calvelo. One of our, ano yan, one of our host ng ating tinatawag na Magandang Gabi Calgary. Anyway, ito po ang ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita para sa inyong lahat. At mamaya po ay magtatanong na tayo ng ating mga para sa ating palaro. So, dyan lang kayo. Kayo alis. At ito na, no? Mr. Mana, nagulat sa kontrata ni Vice sa TV5. At ang si Bianca at Mika, priority ang ngipin. At Derek, sinagot ang peking plaka ng kanyang supercar. Pero isa pa, may mga balita pa rin po tayo dito. BP Sara, 15 beses nang inisnab ang trial. At 20% student discount sa load, internet, isinulong. At DPWH bigo sa dekalidad na infrastructure, sabi ng ombudsman. 50 lugar na nasa state of calamity dahil sa Luis Maymay at Habagat. At sa ating Pangulong Marcos, iniutos imbestigahan ambus sa Barn Chief Minister. At Gatchalian, walang CIFs sa non-enforcement agencies. At yan po ang at iba pang mga balita dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. So ito muna ang ating balitang balita. Labindimang beses na inisnap ang trial ni Vice President Sara Duterte. Tinawag ni Manila Representative Benito Benny Abante Jr. na kawalang galang sa proseso ng konstitusyon ang patuloy na hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial at sa Senado na nasa 15 araw na. Sa Saturday News Forum sa Quezon City, sinabi ni Abante ang hindi pagharap ni Duterte ay kapareha ng kanyang naging sa loobin sa kamara bago siya ma-impeach ng tumanggi itong personal na humarap sa mga investigasyon kaugnay ng confidential funds. Ang kanyang pagliban ay nagpapakita ng kawalang galang niya sa institusyong konstitusyonal na dapat magsagawa ng proseso sa impeachment complaint laban sa kanya. Sabi ni Abante, chairman ng House Committee on Human Rights. ...20% na discount sa load, internet, isinulong sa gitna ng sunod-sunod na suspensyon ng klase at paglipat sa online learning dahil sa masamang panahon, isinusulong ni Senator Erwin Tulfo ang panukalang batas na magbibigay ng 20% discount sa mobile prepaid load, postpaid plans at internet package para sa lahat ng mga mag-aaral sa bansa. Sa kanyang Senate Bill number 2275 o Student Load Discount Act, layo ni Tulfo na maibsan ang dagdag-gastusin ng mga estudyante at magulang na hirap makasabay sa pangangailangan ng digital education. Binanggit pa ng senador na hindi madaling makapag-adjust ang mga mag-aaral mula sa mahihirap na pamilya kung walang tulong mula sa pamahalaan. At sabi naman ng ombudsman, ang DPWH po ay bigo sa dekalidad na infrastructure dito sa Pilipinas. Sinang-ayunan ni Department of Public Works and Highways

0: Secretary Vince Dizon ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla na bigo ang ahensya sa pagbibigay ng dekalidad na infrastruktura, dahilan upang mas paboran ang public-private partnership or PPP para sa mga pangunahing proyekto ng pamahalaan. Ang PPP ay pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa pribadong sektor na nagbibigay ng kapital at nagsasagawa ng proyekto kapalit ng pagbawi ng investment sa pamamagitan ng public funds, tolls, fees at iba pang charges. Ayon kay Remulla, malinaw ang kakulangan ng DPWH sa kalidad ng mga proyekto gaya ng 9 bilyong pisong UPPGH Cancer Center, Bagong Bureau of Immigration or BI Building at National Bureau of Investigation Headquarters. Sa pahayag ni Dizon, nitong linggo, iginiit niyang sang-ayon siya kay Remulla at itinuro ang internal system ng DPWH bilang ugat ng problema. Dagdag pa niya, matagal na siyang tagapagtulak ng PPPs dahil natitiyak ito ng timeless, high quality at cost efficiency na rarapat sa publiko. Binatikos ni Dizon ang bagong BI building na anya'y poorly executed at hindi kayang akomodahin ang normal na size vehicles sa driveway. Tinawag niya itong unacceptable at patunay na structural program sa DPWH. Sa 50 lugar nasa states of calamity dahil sa Luis Maymay at Habagat. Umaabot na sa 50 lugar ang sinailalim sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng tropical cyclones Luis, Maymay at Southwest Monsoon o Habagat. Ayon sa ulat ng Office of Civil Defense or OCD nitong linggo, August 16, kabilang sa mga lugar na apektado ay ang Central Luzon Region 3, kabilang ang Pampanga, 21 siyudad at bayan, Bulacan, Kalumpit, Hagunoy, Bulacan. At sa Calabarzon, Region 4A ay buong lalawigan ng Cavite, 23 na lungsod at bayan, Rizal, Montalban, Ilocos Region, Region 1, kabilang ang Dagupan City at Santa Barbara. Yan po ang ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin, 42 minutes after 12 p.m.
1: Hi, I'm Trevor. You're listening to my lolo in Manila, Afraid You'll Be Noy.
0: Ayun, ayos, Trevor talaga.
2: Tuning in to Radio Pinoy 94.7 FM. The heartbeat of the Philippines in Calgary with your host, Juan Manila.
0: Ayan, alright. So, meron pa rin tayo ditong si Tay naman. Siyempre, dapat marinig din natin si Tay, di ba? Yung aking isang apo ay napaka-pogi nitong isang apo kong to. Pakinggan natin si Tay Collins. Kaya lang, nawawala si Tay Collins. Again, mga kaibigan, ang ating telepono,
1: 403-717-1943
0: at 403-717-1947.
2: Hi, I'm Ty. You're listening to my Lolo, Juan Manila. Afraid of Pinoy. Salamat po.
0: Salamat po.
2: You're listening to Juan Manila on Radio Pinoy.

0: Ayan, kakausapin po, pakikita po natin ang interview natin sa isa sa ating mga kaibigan from Bicolano.
1: Ano? Si Alan Isidoro, President of Bicol Association of Alberta, dito sa Cal-

0: Calgary. And gusto kong pasalamat sa mga sumuporta dumating sa Bicol Kaugmahan 2026 dito sa Calgary Marlboro Community Center. Pasalamat ako sa mga Kabikulano and friends, sa mga performers, and of course, syempre, ang ating mga kaibigan sa media, di ba? Katulad ni Juan Manila, si Tita Olet Diwata, maraming salamat. So far naman, ang mga tao nag-enjoy, masarap daw ang food because nahanda po namin yung laing. Actually, ang laing po is Tagalog. Ang Bicol yan is gulay na natong. So it's like spinach yan, parang spinach na may gata. And also the very famous Bicol Express. And meron kami in-introduce ngayon, ang tawag namin is kinunot. It's like fish, stingray, may gata at may konting anghang at may malunggay. So yan po, it's like from Gigas. Every year, it's a picnic. But we decided to have it in the hall. So, annual picnic dapat. So, ginawa naming potluck party. So, para sa mga Bicolanos and friends. Every year po yan since 2022. Kasi ganun na katagal ang Bicol Association of Alberta. Kung may mga Bicolanos dyan, tawagan niyo po ako sa 587-894-8550 to join our association. Ito po is non-political, it's just a social group para magkasama-sama ang mga taga Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate at Catanduanes. Yan po ang 6 province ng Bicol Region.
1: Okay.
0: And maraming salamat po and God bless. Dahil sa Pinoy TV Special,
2: natural. ako na magsasabi, ayun, natural, oh. Nabitin. Okay, mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy. Ito na po ang isang awitin ni Sir Joey Calbello. Come fly with me. Ang oras natin ay 46 minutes after 12 p.m. Ngayon, mga kaibigan, ito po yung ating katanungan. Sige, mamaya.

All right, ang oras natin mga kaibigan ay 45 minutes after, hindi pala, 50 minutes after 12 p.m. Sorry. 50 minutes after 12 p.m. mga kaibigan at balik pa rin tayo sa ating Radio Pinoy. At eto na, yung ating question, ano ha? Tawag lang po kayo for $25. At kung masasagot nyo ito, meron pa po tayong itatanong na another $25. So $50 po ang kalalabasan ng ating papremyo ngayong araw na ito. Pero in the meantime, it's time to Toyota. Up to 5,000 off on in-stock Tacomas and Tandas. Free winter tires and free tires and dream warranty on every sale. At ano to? Free prepaid maintenance for 5 years and free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas, BZ price plug-in and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payment for 6 months. OAC. For more information, tawagan po si Mr. Alex Tayleran sa Under Toyota Tower, South Point Toyota at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com. Alright, mga kaibigan, ito na po yung katanungan natin at sana ay masagot ninyo. Sa ito po yung ating phone number, ha, 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. O nga pala, no, papasalamat kami sa lahat-lahat ng tumulong sa amin dito sa ating Philippine Calgary Summer Festival. At ito po ay isang malaking karangalan ng ating komunidad na kung saan ay nagsama-sama upang maisagawa ang ating napakagandang layunin na sa ating dito sa ating komunidad, mga kaibigan. Ang ating kontribusyon ay hindi matatawaran dahil tayo po ay pagod na pagod. Hindi naman pagod na pagod. Medyo na pagod lang. Hindi lang po ako at marami po. Lahat po ng taong naging involved dito sa ating pinaghirapan na Philippine Calgary Summer Festival na ngayon ay ika-anim na taon na. At sa susunod ay ika-pitong taon na. August 7 on the 7th of 2027. Diba? So, August 7th of 2027. So, 7th year na po ang Philippine Calgary Summer Festival. Sa August 7 naman gaganap. Huwag niyo makakalimutan yan. Ngayon, ito na po yung ating question. 159 million Americans drink blank every day. Ulitin natin. 159 na milyon na Amerikano ay umiinom ng blank araw-araw. A. Ito po ba ay kape? B. Energy drink. C. Tea. 4. None of the above. Ah, D. None of the above. So ulitin natin. 159 na milyong Amerikano ay umiinom ng ano? Araw-araw. Ito po ba ay kape? A. B. Energy drink. C. T. 4. None of the above. $25 email transfer. Tawag lang po kayo sa 403-717-1947 or 1943 or 1944.

Alright, maibigan, ako po'y pansamantala magpapaalam sa inyo. Pero bago po yan, ay marapatin po nating pasalamatan ng ating mga kaibigan at mga kapatid dito sa bumuo ng ating Philippine Calgary Summer Festival. Ito po ay ginanap noong August 8 and 9. So noong August 8, pasalamatan ko po si Yuna Padua, si Esha Capacia, at si Dual Motion, Romulo de Caballero, Filipino Culture Society, Bloom Dancers, Star Eyes, Glam Dancers, Melissa Marti Reyes, Golden Sparkles, Cristina Ibanez sa Ablian, Edge Villanueva, United Peace Martial Arts, ang ating mga banda, Arc Light Band, and 1030 Show Band. At sa Kwarta o Maleta, ang nanalo si Kleng De Leon. At sa ating, hindi, Sunday pala yun, Sunday, sorry. Ang Sunday naman natin, tama ba yun? De Saturday. Ito naman yung Sunday. Ang ating, ang nandiyan po ay si Pastor Amor Ruba, Saturday, Honorable Lila Ahir, Depcon Jen Vic Dimagiba, at ang ating mga host, si Raila, si Prosandi Sabado, at saka si